0: FM. Tetutiek ne inegen nenyorunen yamdaet agenge, cherset ak kokimitet kobun ngolyotab Jehova, konyit nebo biikab Komuktoindet, koguyetab bukuit ne tilil, amdaetab logoiwek che tililen, emostab tienik ak tienwogik che kilosunen ak itororen Jehova. Egonetab kaberuret ko tetutiet netun en betut age tugul nebo Jumapili kongeten sait 11 agoi sait 4 nebo karon. Koibun Stanley Arap Sugut en Emo FM. Hashtag neno litadumu milele.
1: Yes, yemengi dosi tupcho eng yamdae tagenge niko MOFM kastende ni mwitu kulele miti agere chambi kapisa jetoko miti conference mibi kia asereng Facebook mibi kia asereng kumasta natanipo X kakata unie conference kubar gule kaweke kura kumasta natanipo conference asiko vite kebe kipagenge fara jitabo limbo nandi hills kiptanui fara aha galo hii takip sama inde tingaroni.
2: Amen.
1: Kongoi missing Joyce Kabrut. Ngawa jita negure ngo? Hilary Polisiot? Hilary Jebiagon?
3: Yomunara Zungu?
1: Ajame gay? Kongoi missing ayanganyo Hilary Polisiot go subu gay?
4: Good morning. Nanget Christian kap Cheburu tak etis nyak deliver and do magni be kuno ne lar police ya teni ne Cheburu na rasa
1: ko ngai ngai missing Elvis Chumbek
5: jam ke ara zugut
1: jam gay
5: ya nanget le bitri de daro te tiwasi dite ne ni be ak to kuno ne ba ala re ma ne jando ko ngai
1: Kongoi missing Elijah Tororei.
6: Oi, ajame gara zugut.
1: Chamge got.
6: Oi, gurna di gara to beng sereng goni koi. Ame jadi cium gara agat arnange tu gur cikar di bese goni hari ni mungkin cikar bayi. Ag kau si gak kani deh pelajar di waktu tinggal kau si hari ni mungkin cikar bayi. Kongoi gara ni nengi gara zugut.
1: Kongoi missing. Mama Jebet.
7: Lo ara tutti amune
1: ajama gang jaiso
7: na nyero da bebe amuna akbar tarejo akutaros ko
1: kongai missing atoni joy mim
8: jamgara subu
1: jamgai
8: yamdali gongai gongai kasain elen bunu dala buru to jogi ngira ngete ginje joru ajale ni eventi ora para ko ni to
1: yumuna nguni
8: ye tom ko namlai narap sugut ta tasata ka samuni ngurwa tom ko jamwa winda
1: ngo ka tasata Jehova ko gonin ka sabet nei negei en kainet ab Jesu
8: o mera ko tamwa uti na lugo ngin bagron dia ang mashabik tugul ti basi masan
1: eh ha ndame je jigo itien mara ko meje jigo birun simo namba kwata
8: di namba 0798
1: eh ha
8: 96
1: aha
8: 52 42.
1: Aya, kongoi mising noto ko Tony Bett ne kikanyor ajali kobunu kapkosit anyi kosikobit kerutech akebirchi simet kora kemakchi nemie. Kongoi mising ako testai Jehova koyaun nemie. Aya, seser abdireito. Sese.
9: Chamke arap sa kutiemu ne.
1: Achamake ang Jaiso.
9: Pas kongoi mising arap sa kutekno asani kego no amai patakene sakopit angete biju. Pas engangete Franz Bruno kitab keti kwanda nyi teklarono.
1: Kongoi mising pigo yeng. Kepje kwae jin. Amugoy lainda. Sawa sese. Aya, kongoi mising sese. Aya, nganyo jita age, kipsama indet ngaroni? Kipsama indet?
10: Ya muna arab sugut.
1: Ajama gay?
10: Ya muna arab sugut.
1: Ajama gay gud?
10: Ijama gay gay chege, urene rubo ngaroni arab sugut. Uturu ubi sugut. Ne nange pichwe arab sugut.
1: Ehe.
10: Na nange pichwe sarut wit. Awe chinta nubar basis indet jumbe.
1: Aya, kongoi miseng piko yeng. Julius, tarus. Julius Tarus. Aya gaga namun gara Julius. Jamge.
10: Jamge.
1: Pigaeng.
10: Jamga rapsugut.
1: Ajamge.
10: Woi, moto mata di bae ngame dale de masab de wa be de borinyo.
1: Oh, pole.
10: La rapsugut.
1: Agasin.
10: Woi, wa be borinyo ngame dale de rabe ko koe ngade.
1: Oh, pole. Namba jago ke pasih met kuata. Namba jago ko birun.
10: Namba
1: jago
10: pasih met ko 0729.
1: Eh ha.
10: 79.
1: Eh ha. Aya.
10: 1198.
1: Angai sister.
10: Eko kai met ko Julius Tarus.
1: 0729-79-31-98. Kongoi mising len pole siku taratak Jehova. Ako pole sana. Age nyoru number 0729-79-31-98. Ko gilen pole. Age renyu kakoita kitu kate kostendi ni unibo MOFM. Ogoro ni tenda agenge kutomu.

0: Amen. Amu kakanam aeng ko yacha tuya ko ladies twai amu kakanam twai safari moja. So Eunice Biamdo.
1: Kongoi harafu kongoi naba agao nyur. Kongoi kwane pisie nagai nete eng kitabu ta pomane tama nagai. Nagai mwa kabisa mwa we tugu kemi chone to nina go tugu kemi. Uinwe kemi chone to. Wandu ni gimi komi tugu chon tugu. Lakini ni kita ngenge na kanet ke nyo ko kanet ke ole kararan ngiri na chi che so ko woni muita ana wa ai bi ko ya umbi ke mana ai ko ngala al bi ko ma tu ke cha lakini woni do mi mi ta cho bo inai nai le pichu ko te se ta mo lyo te se se ta e ni che ani ni kararan inge muita ko yo to cho bo ne ga mu be tu ne ok to lakini cho bo ne ok to
0: Yo,
2: Hello, Rasu. Nemye. So Jehovah ne akta mugetu. Kongo ya raf sugut.
0: Kongo ya. Kainet.
2: Oh, yure na mga jemu. Nwa askari kamili.
0: Kongo ya mising. Ako kongo ya askari kamili. Kego ajirani. Mama jemu. Agine. Ako kone ngaliat no kapisa. Kongo ya mising mama jemu. Chokto sae chako kinyoru ngaliat sawe gora.
3: Testai epchit emo FM eng MediaMax Waves app. Asi testai inyoru tetutik tugul jeichome i-downloaden MediaMax Waves app nguno. Yuta ginegei ole nyorchini keteshet ap emo FM. Epchit emo FM nguno eng ole imitei ag eng kasarta age tugul eng MediaMax Waves app. Isub tetutik tugul jeichome eng kasar age tugul. Downloaden MediaMax Waves app eng Play Store anan go App Store. MediaMax Waves app ole nyorchini emo FM.
4: MediaMax Waves more sauti more you.
5: Mwang kuyo.
6: Kipse bungit kapsa ni mingi ni mutakaran. Ame da tepe nagi. Kukile jogi ne pekin kaine tata taf Kenya. Arabuto. Kingon gingen gulle. Wendi aramo yemate niit ko jarasis koke. Koga iyo toni kitinye nyu. Kumoge somjina sis petu take kangetin kuraya neta same mane bogin chimut kugeni se chun mita yolin kuba mumreju so woni ko same age jek ta yolin ngawendi ajenge jorunu ngulin kumolina jenge ja londa eng nege ajenge je mutai ge ke ae tum to gerate tum to
7: tuta mwa eng emo fm
8: edwin arab tanui kobata eric rono
0: Yes, kastoindet nyo nebo MOFM abwatun kora alejine nguni ko imuch ikochi chorweng'ung tilyet ak bichotugul chobirun simet Skiza Tune ichome ilewen Skiza Tune agenge eng chotok cheichome iyokte ng'oliot emo kwa 23175 kekonin eng yotok Skiza Tune ngotko M, ngotko 6, ngotko 7, ngotko U anan ko V. Eng chotok tugul komite nebo cherset, mite nebo kakimitet, mite nebo rario, mite nebo ng'olio age tugul neichome ikoite eng betutab raini kekonin Skiza Tune iyokte ng'oliot emo kwa 23175.

0: Yes, emo FM ketesiet ne lel tuget ne lel ago ne nyo tugul e yamuneo Julius Kilele no limbo goben mwanyun gra. Julius Kilele.
1: Yamuneo, David.
0: Achame ke, Julius.
1: Agwa sino, David.
0: Yes.
1: Amune ketesiet nyo ano.
0: Zame ke ketesiet nyo ano ba emo FM.
1: Ibai bai ke cheng amas bang gobe ni la cheng ali ana tu la tes ni o
0: me te nya tas kara ke te git git git
1: ka ka tu ngu ni du wa ja bali
0: ah
1: o na ga e tu go mara mi sama te je vita vita ka git nye yin ka git nye git nye mu chang go ro ne ni lu gi ben mama na go kur ge nyung ga sa ku ku nyung gur ga tna
0: mutia
1: ku Kukibin mama, ne matinye torta aga tukul kabisa ku kakitinye muchangu yung warun. Mi langsa on machari. Kwa machi amu kitinye muchangu yung warun. En torta, ni machi torta kabisa kutkait purta kurana nyo. Ningil lagi mi talang kabisa o tabita. Mi ten ing among wali ingil ningil ngoben kumiso kabisa. Kau kau 277
0: Julius. Jackson Bet kuto en kuto Jackson Bet en kuto
2: ya budo tabita
0: acha mege Jackson
2: yo jo mege tabu kuto en aro pues ago ko ko no ago ga pasa que te dio de poe mogi torete ago ma ni mango yo no no wan ka mwa ki choto ko le na bani ga ko di zo de pote sigis kuto ben ze ben nang ne na ze ben sigis Yine wakibi jiko mwagi yonkyo tabita.
0: Sawa, sawa gongoy.
2: Mwadima, amma tege tige namba ino. Kwa da 0746.
0: Nansa tia gonfa man kada amma masir kumye. Kabu wate ala kako sarchini kako kas kumye.
2: Man tabita. Sigi yonki yine wakibi jamu mwagi yino wano angapeta. Gomi 20 ala ki, gomi 50 ala kupakwa. Kuma yonki mwagi.
0: Sawa, sawa.
2: Gongoy mizi gomi kuto.
0: Gongoy. Kongoi mising. Haya, itakemita ngalia na kongalole ni ba Sunday Extra. Tulikuwa tunaongea radio ya nulimba kamu sanga ya muna radio.
3: Ajo mea, tujie ziliano.
0: Ngoma ati ya ngalo, my friend.
3: My friend, ya kinge bese genyu, my friend.
0: Tomu kwa igenyine?
3: Anye, nasu yiko kwa kwa igenya, takos niya wikitu.
0: Magra we iba ke jise kata karo sa ke anai gelen da batu de bae ko ne ngunge ta
3: ma jo ma ide na na gele ap ke jise ke na se ke le me ke ne ne
0: se ke la nyu ne ba se ke le ne ba 25 shilling si ne ba 25 yas ne ga go cheng da ba 25 ko ma go ne nis go i mut
3: ja ma ja ba ko ni amutu to ane chito any, amutu to ane chito, arwa chenga ane chito nita gombe mingitu, ilo chenga no, akasa po ayo nama tatuwa ari ya, nama tuende, kanda wena, ilo ariyenji.
0: Ilo ariyenji?
3: Kanda itari. Nah, bre, itu ngata ni.
0: Sabandi, apa sa?
3: Oh, coba kayo si, apa yo si sudah. Ima, mesti yo. Eka nyo tiga mai dia apa aje?
0: Apa aje? Mating kau spaget.
3: Kena mating kau sambil muri at kebawaan bawa curi.
0: Kon gue cek kau kara.
3: Karena mana memang yang kan ni, tapi ya ini corwe nyun, naik apa lagi kita ni leh corwe nyun naik.
0: My friend, my dear.
3: Mana pun kita orang yang naik biar lagi pun nanti ni ada lagi kita masuk ke, lagi pun nanti ke ni aku ya, distance loh ni.
0: Bunuh paksa na, leh serius kau bisa. Kena ni.
3: Eh, anjir, anjir, lagi lah orang nyun na.
0: Kena ni, anna ni.
3: Nen, ah, nengah singgah lah. Abiru na lenti nyumai ada na ambil lupa naira biar ya.
0: Eh nyumai ada di basi.
3: Davi.
0: Yeah.
3: Jangan na, wajah na, mana kau mizi lagi, jangan kasar dan na kau ini ama wajah tu. Mereka kacau na gitu, mereka kau itu na nini ya.
0: Ayah.
3: Ayah na, wajah kamu abiru ama saya begitu kerja angkat sebrei dia, na bagai angka.
0: A0 7 9 8 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 hey, kakas kono kasa bende chito akinye kola acha akinye so gure nena no my dear. And kapa 25 na gure my dear na ba 50 years, 55. Eh, the grandfather of all. Shopping ya 40,000 na mwende ya nani? Gawa iti shopping ya 40,000 mita chorwa enyu na wakin 464. Nambari na basi mwet po wakin 464. Ango nam shopping kajika tiba 40,000 shillings. Yani 40,000 shillings. Agi tisi 2,000 shillings ing baraga. Eh? Aso kabit kote shiz tiba transport. Ara ya shopping ya rake ya ine. Hmm? Yani unaenda kufanya shopping tu. Yani gita katukul nge machi. Star 624, star 2 hash, shopping voucher. Na shopping, ma voucher. Ago tu shopping. Yaba 40,000 shillings. Star 624, star 2 hash. Star 624, star 2 hash. Shopping, yaba 40,000. Agete sun 2,000 shillings. Chawa yaba transport. Iye? Une otok. Ama chita wek ten kora we siri na otok. Niba teta. Ngombe. Angara le chita kwale njin magi besto sak teta. Hmm? Namna gani? Star 624, star 3 hash. Star 624, star 3 hash. Ago siri onitok. Ubuwane ak bonus. Chiba 20,000 shillings. Kukoke chut siri et kunyil somog. Ago mai putin keljinet notok. Niba goyik the lowest bid. Nangunget netinye 8,000 shillings teta. Lagini, imuchi benyu 17, 18. Namwagere chorono kechang. Dennis na kuona. Mita chep kwa nandaka kuchut simu yungung. Star 624, star 3 hash. Na ago siri et naba ne. Teta ngombe. Neba 8,000 shillings. Ago malasima ikweri teta. Si lazima wende na ngombe. Imuch inamchige 8,000 chukuget aginde na lolit. Star 624, star 3 hash. Mita vara ngororiet no. Neba 24,000 shillings. Mita ngororiet neba 24,000 shillings. In star 624, star 4 hash. Star 624, star 4 hash. Hmm? Naona agere naona tu kwa umbali mita chokwete ngini kako paishie 16 shillings agona mne ke ngororie njini anan artet inyo kasangabi yo inye ngorok hei sangabi sa tano na dakika tatu sa tano na dakika tatu 16 shillings chukukit chawa kaikwiri ke artet nipo 24,000 shillings iba isi 17,000 shillings yey Tony Bet ya muneo Tony Bet inulimbo choy mim Tony.
4: Chamgei David atupchenyu yamune eng kolabo studio.
0: Achamegei eng studio nebo Imo FM nenyo tugul.
4: Kongoi mising David amu kasarta neikonei sai neuni. Iye kamaa kasariet chanin kakatip sikobet stimet eng olinyo oli.
0: Lakini kaikas?
4: Kaakas.
0: Ehe.
4: Kukitio tabita kikakinyuru accident betu ne kikibendi koraboyot arap kosita nyungulin kwa Moe Street.
0: Mutia.
4: Nguno kasa tabita ko ya gilda kasa kianyuru ajale ni kikurumi.
0: Mutia isabe.
4: Iwen jektupchusek alak kwa nukakala nga chutusek arap kwa iwo na paroinda na pasayet amu nekit kama kasa tetupche ni kapirita alana. Aka namar wanda kasa kwa petitime.
0: Sawa.
4: Chito nekosip kusut ing kibiret yan angwane ikochi noto.
0: Sawa, kongoi.
4: Kongoi tabita.
0: Kongoi mising. Arap koroseno limba Baringo.
5: Bas, Judy.
0: Hey.
5: Asante. Judy ni tabita. Kamua ko kena lalat ko po yota kena kacham ngale jobo po ishe king ngalole o kate kamau. Go yo me ko sulo ku sige jam jobo ishe ku jota. Ko kalarang to pikin o kapsa o minne jagai ne kami sene po yona kami ko uger kanto ko le. Como amiche magumiche ke bulli saite katike tegele ne kiyokto chi boyon ok kitabe benda chi logo moit ku pomara lo monu motchoni and then olendi mase motu bol mo bolti bonda no lagi ni ke isu ogeba ke ala alta age motu kunyu nyimbane magara ra no ba ki u gote iyondio ibu gine maga ibu ti jambaya lagi ni Teng kawaida ko niago yan kito ko le kawo me kyo kuyai kuno to kuyai owasi ako umoji kuonda nye ako lenji ame jaye kuno to ako karara ge ko shimyo matayen kuhua sumai fusurio teng kuyo to
0: angin kasasto nga esyo kuonda
5: nyo utiki soy tumai le mo kuyan oto te kito ne araka laki nukunde Kimutu bol magi borji magai borji ni tu kat kinya to iyo senak mai iyo mai na mat kinya miya lagi ni guti kini ki bo ji tu ke ka sa okuge ole mi tu kyo mi kapa ne malia ke ni gagi ki to mara se lenji ni sara maja ali ai angel o ko ai go ne muren go ko ai go ai ko ne ko amuren melenen ki ye gu no to kai So, no, tapi tak.
6: Kecik set nyelel, tugen nyelel.
7: I'm Yanyugo Kapkea Evans, Deputy Governor of Wasin Kishu. I'm going to take it to the ticket to the MO FM, which is German.
8: Kagoit site up, Ketil Tikitit. Nikoka Sartana Bagilat Kambut. Kewil Mesenit Patay.
9: Upundi Yanitu Nakuja Yo Yo.
7: Majege som kejarnek koyan koy mungaret ago bosit ni le level rate aso koy mungaret ni ota mutaur level rate ke ni opportunity se jang chege bogo bot ko ga wale lu rate ko exit ke majege ke som neranek tukul koyan ko bo koy mungaret ko tawul na mungaret ga tukul ago na go le population ni mid rate ni grow ni ko market ni ready ke majege tege le onge ay mungaret ko tawul na ge som ur yet tukul ge lo bwa el rate no ta go ip chi tigiti ni bay mo fm aso na ngale ke jang ko le ge ta mungaret
8: Mozartbet.co.ke Kongeten ibelishi Kuge predicten koli seksombo Yega gergo lit team ngung kumabek daigo shiktamanu Agonu naig alak chesire sabini agenge chibakila betut Yege ureren en uredio shikap kasinu Kero matigo san yepchit emo FM asina chachang Agibay boenji Mozartbet nangung Kinoto ureren ngam natit Magicham chinchin nito angot kanyi shikta onaksisit En tebo tibir simo ko number 0709 168 000 authorized and regulated by GRN number 0001188